wasiwasi kionge go. Kana nyekumbi niyonge go. Nyango wa. Kata sunga iyo.